0: Gippsland FM.
1: Magandang gabi po. Ito po, dumako tayo kay Engineer Berto. Sa pool silang lahat kay Professor Maluti Kia. Paringgan po natin. Maraming salamat po, Engineer Berto. Take it away po, Professor Maluti Kia.
2: Gamiao! Good evening, everyone! Wala tayo ngayon sa Crocodile Farm, pero naalala pa rin natin sila tuwing nagbabayad tayo ng tax. Bagsak na ang ekonomiya ngayon, tataas na ulit ang gas next week, at pulok primen na, at natutok pa rin sila sa impeachment. Alam natin na walang pag-asang bansa natin ngayon sa gandong klaseng pamumuno, puro magnanakaw na sa Kongreso, sa Senado, at sa Malacanang. May mananalo pa ba sa 2028 sa mga buhaya ngayon? Happy-happy lang sila, nakaw-nakaw lang sila. Pero sa 2028, babawian natin sila. For the bright future of our beloved nation, lalaban tayo. God bless everyone. Have a great night. Meow meow!
3: No!
4: Magandang gabi sa inyong lahat! Kamusta kayo? Okay lang, maraming salamat sa pagpunta ngayon itong gabing ito sa pagtindig at sa pakikisama sa nangyayari sa ating bansa. Mahalaga ho na bawat Pilipino ay tumatayo, nagsasalita, dahil ang kinabukasan ho natin, hindi na ho siguro ang henerasyon ko, pero yung mga anak at apo ninyo ay napakahalagang paglaban natin ang kanilang kinabukasan. Wala ho ito sa leader. Nasa sa atin ho, dahil tayo ang nagbigay ng mandato sa lahat ng nahalal. At yung lahat na nahalal, hindi makapagsalita dahil lahat sa kanila nagbenepisyo. Ang hindi lamang nagbebenepisyo ay tayong mga Pilipino. Kaya napakalaki ho ng pasasalamat namin, lalo na ng mga organizers, na kayo ay pumunta dito, na tayo'y nagkita-kita at tayo ay naihiyain natin ang ating kalooban. Alam ba ho nyo na ang utang ng Pilipinas ay 18.5 trillion na? At ang bawat Pilipino ay may utang na 164,000. Yun ho mga buntis na hindi pa nanganganak, may utang na ang inyong anak. At ang bawat pamilyang Pilipino ay may utang na 674,750. Ang laki ho, no? Pero ang pagbabayad ng VAT, tayo rin ho yun. Tama ho? Pag tayo ay bumili, may VAT. Pag tayo ay nagbayad ng elektrisidad, may VAT. Pag tayo ay online, gusto na rin din nilang ilagyan ng VAT. Okay? Ba't ganon, sabi ni Sir? Tama ho yun. Kaya kailangan ang gobyerno ay maging responsable at accountable sa taong bayan. Ngayon, sana ho pagdating sa 2028, maghalal tayo ng bagong muka. Yung kayang ipaglaban tayo, yung hindi magnanakaw, at hindi magkukubli sa responsibilidad nila na magkaroon ng maayos na flood control dito sa ating bayan. So, hindi na ho ako magpapakahaba. Labanan po natin ang korupsyon. Wag naman yan, sir. Baka lahat tayo mahuli, no? Sabagay, hindi nila kaya ilagay lahat ng taong ito sa kulungan, no? So, patuloy po natin paglaban. Alam ko po na napakahirap Alam ko po na marami na sa kasamahan namin ang nakulong. Pero ngayong gabi, sabi ko kay Cathy, sige na nga, magsasalita ako. Ayoko akong umakyat sa entablado dahil hindi naman ho ako politika at hindi naman ako tumatakbo. Pero kung ang rason sa pag-akyat ko sa entablado ay dahil sa pagmamahal ng ating bansa, aakyat po ako. Dahil yan na rin po ang sinusukli ko sa inyong pagpunta dito, sa inyong pagtayo, at sa inyong pagbigkas ng unang niyong gustong sabihin sa ating gobyerno. Wag ho muna sugod, no? Sa July 27 ho, magkakaroon ng State of the Nation Address. Panglima! Ha? Naalala nyo ang sinabi niya, mahiya naman kayo! Isang taon na ho, hindi ho nahihiya ang ating nahalal. So, ano ang ating mensahe? Mahiya kayo! Mahiya kayo! Mahiya kayo! Marami pong salamat sa inyong lahat at mahalin natin ang Pilipinas.
1: Narinig natin ang talumpati po ng ating mahal na si Professor Malutikia and of course ang ating Congressman Kiko Barsaga, meow meow. Ayan, during ng last weekend nila na rallies, Liwasang Bonifacio. Alam mo, hindi natin alam yung rally na yon. So, mga nag-organize nun, bigla na lang nagdatingan dun. Punong-puno ang Liwasang Bonifacio at inisigaw na nila ngayon na Marcos resign. Pero peaceful lang sila doon. Peaceful rally nga ang naganap. Pero yun ang sigaw na ng bayan ngayon. Sana nga makinig na si BBM. At tigil-tigilan niya na kasi itong impeachment na ito eh. Kasi siya yung may pakanan ito. Dapat tigilan na niya dahil umpisa na niyang tignan kung ano ang problema talaga ng bayan. Napakarami ng kriminal, patayan na dito, left and right. Pati yung vlogger niya, yung kanyang favorite vlogger na napakabait naman pala ni PBBM. Sinagot pala niya lahat ang gastos ng funeraria, everything at pagdala dun sa probinsya ng bangkay. And sagot lahat yan ni BBM. Kaninong pera? Galing ba yan sa pera niyang sarili? O galing naman yan sa pera ng taong bayan? Kasi alam naman natin, paldo-paldo sila. Every time, meron silang kickback, diba? Anyway, wala tayong sinasabi na ganyan. Kung nagki-kickback man sila, konsensya na nila yon, diba? Pero sana naman po, makinig at manood. Tutal, nanonood ka naman, nagmamonitor ka lagi ng mga pangyayaring ganap eh. Para kang yung nasa computer nila yung lagi manonood ka na kung nangyayari. So, ikaw na rin ang nagsabi noon, kaya yun na nga ang gawa mo, trabaho mo. So, anong gagawin ng presidente at ikaw yun na dapat na ginagawa mo para sa bayan mo para hindi na ganito kagulo, hindi sila nag-aaway-away, hindi sila pumapatay. Okay, sabihan mo na, magsalita ka na, at least yung tatay mo nun, tinuruan maging disiplinado ang tao, bakit hindi mo gawin yun? Kasi ikaw naman ang unang-unang naglolobender eh, nakakaloka ka. So anyway, sana po maisip-isip ninyo ito para hindi na mag-rally ang mga tao. Bigay niyo na po ang pabor na hinihingi nila sa inyo. Kung ano man yun, di ba? Maraming hinihingi ang tao para sa inyo eh. Accountability and transparency. Bakit hindi niyo po ibigay yan? At yung hair follicle test na matagal ng 4 na taon na hinihingi sa iyo, hindi mo pa rin binibigay sa tao. Kaya ang tiwala ng tao, left and right and center, ay bumabagsak na ang rating mo. Nagne-negative ka na. Ano pa, antayin mo pa bang mag-zero, negative zero ka na talaga? Wala ka na, negative-negative ka na talaga? Ganun ba ang inaantay mo? Na para talagang ready to sipain ka na ng taong bayan? Uy, wag naman. Bumawi-bawi ka muna sa bayan, 'di ba? Bago ka bumaba. Ngayon magsusona ka. ano kaya ang sasabihin mo? Ano ba ang naging achievement ng President BBM? Yan ang tanong naming lahat. Okay, kasi hindi ka nagbabali. Sige, gusto mo talagang impeach at ipakulong ang mga senador na against sa iyo. Bakit ganun? Hindi ko alam bakit hawak mo na lahat ng departamento dahil lang ba yan sa maleta. Kaya sunod-sunod na rin sila sa iyo para ka nagdadangle the carrots sa kanila. Pag hindi kayo sumunod, wala kayong carrots. Parang ganun. Ay, kawawa naman ng taong bayan natin. Talagang in-underspell nyo na talaga sila. Hindi na nyo talaga binigyan sila ng karapatan mabuhay para sa sarili nila. Kaya punong-puno kayo ng ayuda. Para kayo rin ang mamahalin ng tao kasi gipit na sila sa kanino nga naman sila tatakbo. Sa inyo kasi kayo ang maraming kwarta. Na yung kwarta naman na yan, eh, hindi naman pala talaga sa inyo. Paimbestigahan mo yung maleta gang. Kung ginagamit nila talaga yan sa tama. O, nasaan na yung flood control? Isang taon na yan, ha? Lulubog. Nilulubog na ulit ang Manila sa baha. Hindi pa nga bagyo yon. Habagat pa lang ang tumama, nagkalubugan na. Ang dami ng bahay ang natangay. Ay, nako. Antayin pa ba? Ngayon umpisa na ng tag-ulan. Well, El Nino nga kaya hindi maraming ulan pero maganda kayo sa tagtuyot, 'di ba? Saan kayo kukuha ng tubig? Wala na. Ayun na nga baga sinasabi natin eh. Uy, maraming salamat sa iyo Engineer Berto sa pag-compile mo ng ating balitang ito para sa mga kababayan nating mahal. At narito kayo sa Gibson FM 1.7 Filipino Radio Program. Yes, broadcasting tayo dito sa ating Gibson FM 104.7. Your community connection, your community radio. Until next time po, my dear Engineer Berto, at maraming salamat po sa inyong pagsisika para maibigay sa ating mga kababayan ang ating mga balita. Till next time po, God bless. Gippsland
3: FM. From the heart of the valley, 104.7, Gippsland FM, your community connection. On behalf of our ethnic broadcasters, we would like to say our sincere thank you to CBF, the Community Broadcasting Foundation. We appreciate your fantastic support for Gippsland FM and for our ethnic programs, so we can continue serving our community. The Community Broadcasting Foundation, supporting our community. Gippsland.

0: Gippsland FM.
1: Well, pakinggan naman po natin ang ating mahal na kabibig. At ito po ang kanyang topic ngayong gabi. Kinasuhan si Jinky Luis Tros, Ombudsman. 80 million ang tinatayang patong sa proyekta at kickback. Halo, pakinggan natin si ating ako si kabibig nang tayo'y may malaman sa kanyang mga libak-libak. Take it away, my dear kapatid. At narito kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program, your community connection, your community radio. Take it away, my dear. Maraming salamat po.
2: Representative Jinky Luis Tro at taga DPWH Batangas, officials inireklamo sa Ombudsman. Uy, totoo ba ito, kabibig? O matagal na issue na to? Kasi nagsilabasa na ngayon ang mga issue ng mga politiko. Yung nag-aakusa kay VP Sara ay siyang madaming kalokohan sa gobyerno, sabi ni ng isang netizen dito, kabibig. O, nakita ko pa yung komento dito. Inihain sa Ombudsman ang reklamo laban kay Luis Tro at iba pang opisyal ng DPWH. Nabasa ko lang to. Sabi pa dito, Luis Tro, pakisagot to. Ano na nangyari sa distrito mo? Busy ka pa din sa impeachment? Harapin mo ang mga kaso mo, sabi ni Mike Guevara. Kaya pala, ganon. Thinkers are doers. Ayan, madam, pati ikaw, may ghost project pa lang. Ay, totoo ba to ko? Oy, kailangan nating marinig ang komento ni Secretary. Ni senator ay senator. Baka magplanong tatakbo si Jinky Luis Tro senador. Kapag manalo sila sa impeachment, I'm sure itong mga House Panel prosecutors tatakbo yung senador. Kasi feeling nila for panalo sila kay Bibi Sara. Baka sabi nila ang mga tao ay gusto sila. Posible mga kapibig, may mga ambition sila Jinky Luis Tro, kapibig. I'm sure kapibig. Ito pa, kung Luis Tro pasok, ayan, madami palang mga ghost project si madam. Napanood ko yung interview niya kay Jessica Soho kung bakit si Sara lang daw ang iniimbestigahan dahil kay Sara lang ang may reklamo. Now, may reklamo sa kanya, iniimbestigahan din siya dapat. Ang tanong, iimbestigahan ba ito ng Ombudsman? May gagawin ba si Boyeng Remulla? E baka later on malalaman natin na binasura na ito ng Ombudsman kasi walang ebidensya. O kagaya ni Joel Villanueva, Chase Escudero. Sabi ni Boyeng, yung kay Joel, hinug na. Sabi din niya kay Chase, malapit na. Pero bigla na lang natapo. Pero sabi naman ni Boyeng ngayon na kahit daw nag-transfer si Chase at saka si Joel Villanueva, ay tuloy pa daw ang kaso. Ang tanong, kailan? Tuloy nga. Pero ang tanong, kailan makukulong? Pati daw kay Kang Martin, kulang na lang, konti-konti na lang daw. Kailan man konti-konti? Baka pagkatapos ng 2028? Or baka makaalis na si Martin sa ibang bansa? Ay, eto ang video, kabibig. Kayo nang bahala, umusga, bibig, ha? Watch this video. Ano ang inyong reaction? And hopefully na may statement dito si Congressman Jinky Luis Tro. Watch this video.
3: Nasa mga palamutina sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luis Tro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced cat's eye project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luis Tro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang cat's eyes o reflective road studs project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs.
5: itong dots of light.
4: Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng komplainan, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang asfaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Bilyonaryo News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan, na mistulang bakas ng mga binaklas na cat's eye. Ang dating Pila Airport runway sa gabi, ganito na ang itsura. Dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Bilyonaryo News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potensyano na Tanawan. Dalawang buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya.
6: Ang the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer.
4: Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye. Kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila hinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas ang Bilyonaryo News Channel para sa panig ng mga respondent.
2: So yun ka, Bibig? Yun pala ang nangyari? Naku po, paano yan? Sabi dito, basura pa yan ang ombudsman, BFF naman yan sila ni Luistro. Sabi ng mga netizen dito, ito lang, grabe. Balik sa iyo, Luistro, buaya ang karma. Huwag kayong, hawak niya ang cat's eye overprice. Ayay, at dose of your own medicine, sabi.

0: Naku, wala yan kay Luis Tro. Andon si Boying, no problem. Kaya inunahan nila kasi takot sila na maunahan. Luis Tro, the bubbling saliva. O, yun kabibiga. Yun ang iba't ibang komento ng ating mga netizens. So, sana, no, magbigay ng tawag dito, official statement si Congressman Luis Tro hinggil sa cat's eye, cat's eye. Anong mali sa cat's eye? Grabe naman yung cat's eye na yan. Naku, grabe, no, milyones pala yun kabibig. So, ikaw kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito sa pasabog tungkol sa di umano'y reklamo ng mga ano na tungkol kay Luis Tro, mahigit 18 million tinatayang patong sa proyekto, eh, grabe, no? 80 million, hala, 80 million ang patong sa proyekto. Pero sobra silang makapanglain kay BP Sara, accountability, transparency, pero sila din pala. Meron mga tinatagong isikreto. Meron mga tinatagong... Pero I'm sure naman, titingnan ito ng ombudsman. Kung titingnan. Diba? Bye everyone. See you next time.
1: Ayan, narinig natin ang ating mahal na ako, si Kabibig. Until next time, mahal na kapatid. Nandito kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program. At talaga naman, wala akong masabi kay Luis Tro. Galing niya, no? Dapat lang talagang kasuhan sila dahil napakalaki ng ginagawa nilang kabalbalan sa ating gobyerno. Patong-patong yan, mga kapatid. May project and kickback sila, tapos may maleta pa sila. Kaya nga talagang purong-puro ang paglilitis nila kay BP Sara. Gusto niya talagang matanggal para wala nga naman tinik sa kanilang lalamunan. Pagdating ng panahon na maupo man si Sara Duterte maging presidente, kasi nga talagang pananagutin talaga ni BP Sara ang lahat ng kurakot, yung mga yan, yung mga maungutong na yan, yung talagang super duper ang ginagawa sa ating mga kababayan. Kasi pag ginaganito nila ang bayan natin, ninakawan nila ang taong bayan. Pag sila lang ang kumikita, kasi dapat binibigay nila yung serbisyo sa mga tao. Eh hindi, sila lang ang umaasenso. Paano naman si Juan de la Cruz? Diba? O yan ang aking comment, ha. O siya, sige, tungin yung link ko, Gina Agustin po. Wag po kayong aalis at marami pa po kaming coming up ng mga musica and everything else. Diyan lang po kayo at kami po ay magbabalik. Maraming salamat po again. Ako si Kabibig. Till next time. God bless. Gippsland
2: FM. Magandang, magandang gabi, mga Double Cats, Kabarangay, Double Cats G, mga binatid po inyong Kabarangay Chairman Fred Bober na nag-iimbito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio. Gippsland
1: FM. Narito na po ang mga balita na handog sa atin ng DZR News Radio. At narito na po ang laman ng ating balita. Take it away po at maraming salamat po sa SMNI, DZR 1026 News and Current Affairs. Maraming salamat po. Take it away po. Radio News
3: Blast. Sa ulo ng mga balita, before British Embassy nagkaisa para sa isang seafood and fisheries conference sa Setyembre.
4: LTFRB ibinalik ang fixed pick-up fare sa TNVS para maiwasan ang sobrang singil.
3: Mahigit 20,000 pulis ikakalat para sa nalalapit na sona ni BBM.
4: Dating general may matinding babala kay Marcos Jr.
3: Attorney Panelo binirahang umano'y pagmamalinis si Senator Lacson. Alitan nila Lacson at Cayetano dapat sa korte.
4: Sa balitang international, Peru niyanig ng magnitude 5.5 na lindol, 5 katao patay.
3: Sa ating sports news, Spain kampiyon sa 2026 World Cup Football Tournament. SMNR Radio News Blast. Kami inyong makakasama, Val Divina Gracia.
4: Ako naman si Naomi Perez.
3: Salitali natin mga balita. Pangungunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at British Embassy ang gagawing Seafood and Fisheries Emerging Technologies Conference 2026 sa Cebu. Partikular na gagawin ito sa September 8 hanggang 10, 2026. Layunin ng conference ang pagpapatupad ng mga makabagong inovasyon na magpapalakas sa sektor ng pangislaan. Para na rin ito sa pangangalaga sa yaman

0: dagat ng bansa at pagbibigay ng maraming oportunidad para sa mga lokal na mga isda at coastal areas.
1: Pinalawak naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga programa nito kaugnay sa job placement. Kasali na ang mga mekanismo sa pagsusuri ng sahod sa bawat rehiyon. Ayon pa sa DOLE, halos 38% ng mga aplikante ay agad na natanggap sa trabaho, kaya tinawag na rin nila itong trabaho agad fairs. Kasabay nito ay gagawa pa ang DOLE ng hindi bababa sa 2 o 3 malawakang job fair bago matapos ang taon. Tututok din ito sa mga rehiyon labis na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad.
0: Ibinalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fare policy para sa mga Transport Network Vehicle Services o TNVS o para maprotektahan ang mga pasahero laban sa hindi aterisadong singil. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layunin ng Memorandum Circular 2025-058 na umabalanse ang kapakanan ng commuters at ang pangangailangan ng mga TNVS driver. Sa ilalim ng pulisya o pulisiya, maaring maningil ang ride-hailing services matapos tanggapin ang booking at hindi lamang mula sa mismong pick-up point. Itinakda rin ang LTFRB ang maximum pick-up rates depende sa uri ng sasakyan gaya ng hatchback, sedan at SUV.
1: Target naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na makumpleto sa susunod na taon ang 2nd yugto ng rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, pinalalaki ang mga drainage inlet upang mabawasan ang pagbaha, habang pinalalapad ang mga sidewalk para sa mas ligtas na paglalakad at pagbibisikleta. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang seismic retrofitting ng Guadalupe Bridge. Inaasahan din na bahagyang bubuksan sa mga light vehicle ang Culiat Bridge 2 sa Quezon City bago matapos ang linggong ito, matapos maisagawa ang mga pagkukumpuni.
0: Itinanggi naman ng Pilipinas na tinalakuran ng Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN ang peace plan para sa Myanmar. Ito ay sa kabila ng pag-iipagpulo nito sa mga kinatawan ng pamalaang militar ng bansa. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, bahagi ng mandato ng ASEAN ang pag-iipag-ugnayan sa lahat ng panig upang maisulong ang dialogo, maipatupad ang 5-point consensus at maihatid ang humanitarian aid sa Myanmar. Iginiit din na Pilipinas na mananatiling gabay ng ASEAN ang 5-point consensus sa paghahanap ng mapayapang solusyon sa krisis sa Myanmar.
1: Sumasa ilalim sa isang special training kaugnay sa custodial handling and security ang nasa 96 na tauhan ng Bureau of Immigration. Ito ay upang higit pang mapahusay ang seguridad sa 2 pasilidad ng Bureau of Immigrations o BI para sa mga detainee. Sa isang pahayag, sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Biado, ang mga tauhang nakatalaga sa mga pasilidad sa Taguig at Mundinlupa ay sumasa ilalim sa 20 araw na pagsasanay. Sa kasalukuyan, 446 na detainee ang nakapiit sa mga pasilidad ng BI sa Taguig at Mundinlupa.
0: Sa iba pang balita, may higit 20,000 pulis ang ipapakalat ng Philippine National Police o PNP para sa 2nd State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27 sa Batasang Pambansa. Ayon sa PNP, tinatapos na ang lahat ng deployment plan and contingency measures kasama ang mga puwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasama na rin dito ang Philippine Coast Guard o PCG upang tiyakin ang mahigpit na seguridad sa araw ng SONA. Inaasahan ang pagdagsa ng mga opisyal ng pamahalaan, mga panauhin, miyembro ng media at mga grupong maglulunsad ng mga protesta sa paligid ng Batasang Pambansa.
1: DOC bumuo ng task force para pabilisin ang paglabas ng kargamento sa mga pantalan at paliparan. Si Aaron Rojas sa detalye ng balita.
2: Bumuo na isang technical working group o task force sa Bureau of Customs para pabilisin paggalaw at paglabas ng mga kargamento sa mga pangunahing pantalan at paliparan sa bansa. Bago ilabas ang kautusan, personal na nagsagawa ng inspeksyon si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa isang air cargo warehouse upang makita ang aktwal na daloy ng mga kargamento at matukoy ang mga problemang nagdudulot ng pagkaantala sa customs clearance. Pinangunahan naman ni Deputy Commissioner Agaton Olvero ang task force katuwang si Assistant Commissioner Vincent Marunilla kasama pinuno ng Manila International Container Port, Port of Manila at NAIA. May pag-ugnayan din ang DOC sa Department of Finance, Department of Transportation, Department of Agriculture, Philippine Ports Authority, MIA APESA, NUNA IA Infrastructure Corporation, at mga customs broker, trucking at logistics groups. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan at pribadong sektor upang mabilis na maresolba ang mga problema sa operasyon, mapabilis ang daloy ng kalakal at mapanatili ang mahigpit na customs control. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Aaron Rojas, kapartner ko sa Balita at Servisyo.
1: Sinuspinde ang face-to-face classes sa dalawang pampublikong paaralan sa Pateros nitong Lunes, July 20, 2026. Kanselasyon ng mga in-person class sa Pateros National High School at kalapit na Pateros Elementary School sa pamamagitan ng isang public advisory bandang 5:30 ng umaga. Kasunod ito ng pagkakatanggap ng bomb threat sa Pateros National High School main campus. Bilang karagdagang hakbang sa kaligtasan, sinuspinde rin ang face-to-face classes sa kalapit na Pateros Elementary School upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Inilipat na sa online learning ang mga klase sa dalawang paaralan.
0: Samantala, umabot sa migit kumulang 39 million pesos na laga na illegal na droga ang nakumpiska ng Philippine National Police noong nakaraang linggo. Sa kanilang ulat, mula sa isang mail distribution hub sa Pasay City noong July 17 at 18, 2026, nasabat ang 20 inbound parcels na naglalaman ng tinatayang 4,298 grams ng hinihinalaang shabu. May kabuang halaga ito na 29.2 million pesos. Natagpuan din sa mga parcel ang umagit kumulang 4,300 grams ng hinihinalaang marijuana kush na nagkakahalaga ng 6.5 million pesos. Bukod pa ito sa hindi tinukoy na dami ng hinihinalaang cocaine. Sa Mindanao naman, nagresulta ang magkahiwalay ng operasyon sa pagka-aresto ng dalawang high-value target. Na-aresto ang isang suspect sa General Santos City na may dalang hinihinalaang shabu na nagkakalaga ng 1.5 million pesos. Habang nahuli naman ang ikalawang suspect sa Cagayan de Oro City na may bit-bit na hinihinalaang shabu na nagkakalaga ng 2.4 million pesos.
1: Samantala, may matinding babala ngayon si Retired General Attorney Virgilio Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Garcia na hindi na umano natutuwa ang taong bayan sa mga ginagawang panggigipit ng matataas na opisyal laban sa mga nagsasalita kontra sa katiwalian. Pagdidiin niya kahit harangin pa umano ng mga barko at eroplano ang Malacanang, tiyak na mararating pa rin ito ng mga tao.
3: Hindi po masaya sa ginagawa ni Boyeng Rimulya, hindi po masaya sa ginagawa ni Director Matibag, hindi rin po masaya sa ginagawa ng mga kaalyado ninyong senador sa Senado. Maniwala po kayo sa amin, kahit po harangan ninyo ng barko at eroplano ang Malacanang, mararating kayo ng taong bayan.
1: Yan po ang tinig ni Retired General Attorney Virgilio Garcia sa panayam ng SMNI News. Samantala, tinuligsari ng dating general ang umano'y pagharang sa isang bus na may dalang pagkain na ipamimigay sa mga nagsagawa ng protesta sa Liwasang Bonifacio. Ani Garcia, hinahanapan umano ng paglabag ang nasabing bus at dinala pa sa iba't ibang lugar. Pinaalis lamang umano ito nang wala na ang mga tao sa nasabing venue, kaya nasayang ang mga pagkain dala nito. Sinabi rin ni Garcia na magpapatuloy ang pagsasagawa ng naturang mga protesta at mas darami pa umano ang makikilahok dahil galit na rin ang taong bayan sa umano'y mga anomalya at pangaharas ng gobyerno laban sa mga kritiko nito.
0: Binira naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga pahayag kamakailan ni Senator Ping Lacson. Ani Panelo? Taliwas umano sa kanyang mga ginagawa ang mga pahayag ng senador. Tinukoy ni Panelo ang pinangunahan umano ni Lacson na pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado na nagkakahalaga ng 18 billion pesos na kalaunay umabot pa sa 32 billion pesos. Para kay Panelo, isama nito sa malinaw na halimbawa ng korupsyon dahil sariling kapakanan lamang ng mga senador ang inuuna at hindi ang kapakanan ng taong bayan.
4: Nalumobo sa 32 billion pesos para lamang maganda ang kanilang maging opisina. Can you imagine 32 billion pesos? Diyos ko naman. Hindi ba't korupsyon ang tawag dyan? Sapagkat gagastos ka ng pera ng bayan para sa kapakanan mo lang, sa interest mo lamang.
0: Samantala, may payo rin si Panelo sa dalawang senador hinggil sa kanilang palitan ng mga akusasyon.
4: Pero sa pati ng akusasyon ng bawat isa, ang aking masasabi niya, maghahin kayo ng demanda sa isa't isa para hayaan niyo hukuman. Hindi po pwedeng you will be dirtying yourselves in public.
0: Ang tinig ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, matatandaan nagkaroon ng palitan ng mga akusasyon ng dalawang senador. Matapos questionin ni Senator Alan Peter Cayetano ang umano'y paglobo ng net worth ni Senator Ping Lacson.
1: Handang harapin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayon kay Dizon, makikipagtulungan siya sa mga investigador at iginiit na malinis ang kanyang konsensya. Anya na ibasura na rin noong 2021 ang naunang reklamo laban sa kanya at ilang opisyal dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Matatandaang muling binuksan ng mga otoridad ang investigasyon kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa pagpapatayo ng mga pasilidad para sa 2019 SEA Games.
0: Isinailalim naman ng militar sa heightened alert ang mga tropa nito sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur kasunod ng dalawang magkahiwalay na pag-atake gamit ang granada. Naganap ang mga pag-atake noong Sabado, July 18, 2026 o sa ikatong araw ng pagpapatupad ng election gun ban kung saan dalawang sundalo at tatlong sibilyan ang nasugatan. Lumilitaw na ang layunin ng mga pag-atake ay maghasik ng takot at sirain ang kapayapaan at kaayusan sa riyon. Sa kabila nito, magpapatuloy naman ang pinaigting operasyon sa seguridad sa BWARM habang tumatakbo ang campaign period simula July 30 hanggang September 12. Mananatili rin ito habang nananating umiira ng election gun ban hanggang September 29. Samantala, inilagay ng Commission on Elections sa COMELEC sa Red Category ang 27 lugar sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM bago ang kauna-unahang parliamentary elections ng riyon sa September 14.
1: Narecover ang mga tropa ng pamahalaan ang 7 matataas na kalibreng baril sa karagan nitong Sabado, July 18, 2026. Kasabay pa sa mga narecover ang 2 anti-personnel improvised explosive devices o IEDs. Nadiskubre ito habang pinanatili ng tropa ang seguridad matapos ideklarang kamakailan ang stable internal peace security status ng lugar. Sa ulat, ang 6 na matataas na kalibreng baril ay nakita sa barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur. Sa hiwalay na operasyon, sa kaparehong araw na recover ang isa pang M16 rifle, 2 anti-personnel IEDs, mga magasin ng baril at mga bala sa barangay Maitum, Tandag City, Surigao del Sur.
0: Nasa kusudiya naman ng pulisya isang minor de edad matapos umano'y mag-post ng mga banta sa social media sa Pangasinan. Narecover ng mga otoridad ang isang pellet gun at baseball bat na umano'y ginamit sa paggawa ng video. Isa sa ilalim naman ng minor de edad sa intervention ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dahil dito, mas pinagpit pa ng pulisya ang cyber monitoring at pagbabantay sa mga paaralan habang patuloy ang investigasyon sa iba pang posibleng
1: binaklas ng mga otoridad ang isang illegal na pabrika ng pataba sa Rizal, Nueva Ecija. Matapos makumpiska ang humigit kumulang 500 na sako ng Peking fertilizer, mga makina at isang delivery truck na tinatayang nagkakahalaga ng halos 900,000. Isinagawa ang operasyon ng pulisya katuwang ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA matapos matuklasang walang kinakailangang permit at rehistrasyon ang pasilidad. Ayon sa Department of Agriculture o DA, maaaring makaapekto sa ani kita ng mga magsasaka at seguridad sa pagkain ang paggamit ng mga Peking agricultural input. Inihahanda na ang mga kasong isasampa laban sa may-ari ng pasilidad dahil sa umano'y paglabag sa mga batas na ipinatutupad ng FPA.
0: Umabot na sa halos 885 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Bangsamoro Autonomous Region, Masa Mindanao o BARM, dulot ng Super Typhoon Inday at pinalakas na habagat. Ayon sa Bangsamoro Rapid Emergency Action and Disaster Incidents nitong linggo, July 19, 2026, pinakamalubha ang naging epekto ng bagyo sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur. Batay naman sa ulat ng Bangsamoro Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, umabot sa humigit kumulang 5 million pesos ang pinsala sa sektor ng poultry, habang tinatayang umabot sa 4.1 million pesos ang paunang halaga ng pinsala sa infrastruktura, kabilang mga kalsada, tulay at mga gusali ng pamahalaan. Matatanda ang pumasok sa Philippine Area Responsibility o PAR ang bagyong Inday noong July 8 at lumabas noong July 11. Pinalakas nito ang habagat na nagdulot ng ilang araw na malalakas sa pag-ulan at pagbaha sa mainland BARM. Sa buong Mindanao, umabot na rin sa 24 katawang nasawi sa pananalasa ng bagyong Inday.
5: News Blast International News Blast.
1: Mga balita sa labas ng bansa, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang kabundukan ng Andes sa Peru na ikinamatay ng 5 katao. Naulat din na 20 katao ang nasugatan habang mahigit 300 na residente ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa lindol. Ayon sa U.S. Geological Survey, tumama ang lindol noong Sabado, bandang 9:24 ng gabi. Ayon sa mga opisyal, mas lumala ang epekto ng lindol sa ilang gusali sa lugar dahil ang mga ito ay gawa sa adobe o putik. Samantala, noong 2007, niyanig ng magnitude 7.9 na lindol ang lalawigan ng Pisco na ikinamatay naman ng halos 600 katao.
5: Pastor Apollo Sikibuloy.
0: Be humble always, in all ways.
1: Magpakumbaba lagi sa lahat ng paraan.
0: At iyon na ito ngayon ang balitaan. Easy Air 1026 SMA Radio at ang buong SMA News. Kami ang naging tagapagbalita. Ako si Val Divina Gracia.
1: Ako naman si Naomi Perez.
0: Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal.
6: At iyan, narinig natin ang ating mga balita mula sa SMNI News and Current Affairs. This is our 1026 News. Again, maraming salamat po sa inyong pagbabalita po para sa amin nang kami po ay may malaman dito sa Gibson FM 1.7 Filipino Radio Program. Hanggang sa muli mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Gina Agustin, at narito nga kayo sa 1.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. Please don't go anywhere. We'll be right

0: sa bayan, ang buhay lulubog sa sariling pangalan.
1: Gippsland FM. Okay, pakinggan naman po natin si ating Eloy Burgis. Hello, welcome po sa ating programa, Miss Eloy Burgis from Gwenchana. Okay, shout out Ivana Ilawi. Okay, pakinggan po natin kasi itong babaeng ito, ang batang ito na si Ivana, abay talaga naman, ang dami-daming i-endorso. Bakit ang sugal pa ang kanyang in-endorso? O, diba? Kaya baga, nako, ewan ko kung nasan ang utak nito. Ang sabi nga dito ng isang netizen na si Mary Jane Girona, ang anak kong lalaki, siguro sugarol na din dahil sa iyo, Ivana. Ito naman si Elderline Salcedo.
2: Si Ivana kumikita ng at least 20 million sa Facebook. Wala labot na kirida pa sa ni Albi Benitez. Actually, gusto ko sana si Ivana kay maganda, pero dito nakuhan ko sa kanya na turn off ko sa kanya. Ivana Alawi, shout out. It was very distasteful of you to accept an offer from these gambling lords to lure people to play in on online casino to play online casino. You know for a fact that this kind of strategies, you promoting it and luring them by telling them that they could be able to get iPhone pero kailangan sila mag-download kag mag-register. This is not about gambling. This is luring people to at least register. 30 plus million ang ano mo followers mo. I don't know kung talagang legit yan or baka nag-boosting ka din. But regardless the fact kung nag-boosting ka or whatsoever, makapagpa-enroll ka lang dyan ng at least 1 million katao kada araw sa 100 pesos, magkano yan? Let us be conservative. 100 pesos lang times 2 million mo ka-followers, magkano na yan, Ivana? Kapitalan mo lang sang iPhone na magkano lang din. Tapos magpalagay natin sa 2 million na mag-register, Ivana, may 10 dyan na malulong. Ibenta ang bahay, ibenta ang putay, mabaylo ba nga? Habang ikaw, nagapakasasa ka na sa kinikita, kag sa kickback, kag sa pagnanakaw ni Albi Benitez, kay nagakiriduhay kayo, hindi ni saya sinungaling sa akin. Ang mga kasambahay ni Benitez, may mga picture, doon ka na umuwi sa mansion niya. Pagkatapos mo binagstroke si Dan Fernandez, nga isa din ka congressman, kabata-bata mo pa, I don't know, bakit kailangan mo magpukasyel? Maganda ka, maganda ang katawan, fresh ka pa. Patol ka ng patol sa mga matatanda, bilatsing iloy, dapat gina-enjoy mo ang life mo. Dapat nagakwan, ikaw nag-boyfriend ka, yung mahal mo talaga, hindi nga pera-pera lang. Kung ako ang nanay ni Vanna, sabihin ko sa kanya, fall in love, with the person itself, not for whatever things he could offer you. You're young, nakakaarte ka naman. You know what I mean? Masyado ka nakagreedy, bilatsing iloy, 20 milyones na ang bulanan mo kay Meta, plus basang endorsement mo, ga-artista ka pa? Ma-endorse kapag isang gambling. We are here to influence our kabayans how to be frugal because right now in Philippines, everything is expensive. Do not lure them na magkaroon sila sang rason na kasi gin-endorse ni Ivana, isupport ko si Ivana. Maano ako ma-register? Minsan ang iba naganakawa na sila gabenta siya po. Para mag-gamble, kaya ako, many times, siguro kung nagkataon na may nag-offer, kahit pa noon, I think one time lang may 6,000 a day. 6,000 a day, that was 2023, I think, when I just started. 2023, March, I could vividly remember. Isa ka si Gabriel ang pangalan niya din. Ay, abang ko Gabriel din. 2023, do 1 week ko gin-try. Katitsi, syempre, masilaw ka sa pera, hindi naman ako upyokurita. Masilaw ka sa pera, mag 6,000 a day. Sa isang linggo, 6 times 7, that is 42,000, easy money. Mag-ano lang ko sa kanila, i-post ko lang ang kanilang link, that's it. I-post ko lang ang link nila, and then nag-raffle ko or something. Isang linggo lang, hindi ko ginmasikmura. Kasi, nabalitaan ko na may isa ako ka-follower, taga Iloilo din, na halos magpatayan sila ng kapitbahay kasi nangutang sa 1,500 sa kapitbahay niya. And sabi niya, pag nanalo ako dito kay Iloy, ginamit pang pangalan ko, bilatsing Iloy. Pag nanalo ako dito kay Iloy, babayaran kita, kikaroon hindi sa nanalo. Nagpahiyaan sila, kag naglagsanay sila sa baratiya, sa barangay nila, kaya ginstop ko agad-agad at hindi na ko umulit. Kasi ako naman, nothing will become real till it is experienced. As a neophyte in social media, I tried everything. Ang pa-endorse, pa-advertise ang mga salon, pa-advertise ang mga mga live selling. Isa na lang ngayon ang ginamintin ko ng live selling, ang kay Cherry Bami Fines, kasi mga kaibigan ko na sila. Pero yung mga pinggan, yung mga tawag ni mga jewelries, mga everything. And since I already have, I am going to open my own jewelry line very, very soon. Bibigyan ako ng kapital ni Mami ng aking own jewelry line. Okay? Bibigyan niya ko siguro ng mga 100 million. Mangumpra agad ako dito sa maraming mga, yung affordable lang sa mga tao na mga middle class, you know what I mean? Hindi na ko umulit. It dawned on me na this is the very reason noon kung bakit si Papa ko nagka-cancer. Dahil hindi na sa nagatindog gatong it's a 24 hours, ang ginalamo niya palagi, sinugba nga baboy niya. Open my own jewelry line very, very soon. Bibigyan ako ng kapital ni Mami ng aking own jewelry line. Okay? Bibigyan niya ko siguro ng mga 100 million. Mangumpra agad ako dito sa maraming mga, yung affordable lang sa mga tao na mga middle class, you know what I mean? Hindi na ko umulit. It dawned on me that this is the

sa indukrin niya. Dahil hindi na siya gauwi sa bahay kag kumain sa lutong bahay, doon na lang sa inasal-inasal araw-araw. For how many years? Tapos syempre habang gatong its gainom alcohol, wala proper sleep, wala proper rest. So I stop it. Kahit nga doon nagalaway kaminsan sa kanilang offer, and then when my page reached 2.5 million, may nag-offer sa akin 200,000 a day. Bilatsing ili, syempre bilang tao, dumapatay ka man eh, pero nagdasal talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi gid ko kay nagabalabagid sa tutulan ko, ayaw ko gid kasi magkakapera ako, it will advance my income. Pero marami naman nga mga tao ang magdudolor. Ako ga income ko kasi ano na siya, fixed nga bayad sa akin yan nasa kung kay sino nga company. Pero ang mga tao naman nga naga-idol sa akin, paano? So Lord, sabi ko sa kanya, bigyan mo na lang ako ng paraan. Bigyan niyo ko ng way how to earn a living na hindi lang din gambling kasi baka ma-tempt ako. Syempre, hindi naman natin ano nga may pagkamukhang pera naman talaga tayong lahat. So hiningi ko talaga kay Papa Jesus, Lord, Papa Jesus, please. Bigyan mo ko sang livelihood na hindi ko papatulan ang bilatsing iloy ni nga temptasyon. Kaya ayaw ko talaga na, ay, hindi ko mag-promote ka, naaawa ako. Siyempre kapag ikaw, when you are financially challenged, you will do everything na mabilisan ba lang ang income. So, ito, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ako ng maraming benefactors, maraming nag-sponsor sa akin, maraming katulad niyang alam mga facial ko and everything, libre na. Meron ako dito sang ginapromote ng mga clinic na they are paying me an ample amount just to test their fillers sa dito sa mga Botox and everything. I-test ko lang, binabayaran nila ako tag 20,000 dirhams para lang i-test ko ang kanilang hydrochururut sa mukha ko. They pay me. Meron katulad niyan sa mga itong mga jewelry stores dito. Iganon-ganon ko lang kung may magbenta, may meron ako. Kung i-model-model ko lang, tapos habang nag-live ako, pag nag-mine dito secretly, yung mga mayayaman talaga, meron akong 30%. Di anong panghanapin ko? You know what I mean? And then, I got connected with a lot of people with real money. Yung totoo talaga, nga mga, yung hindi mo ma-imagine ang kanilang pera, as in super duper. Na kapag nagpabili sila sa'yo ng mga lahas, hindi lang niya gramo-gramo, nga 10 grams, 15 grams, kilo-kilo, bar of gold bars. So dahil dyan, hindi ko na kailangan mag-gambling, mag-advertise. So yan, hindi ko ya galit ka Ivana ha. Marami ka ng blessings, bata kapag ha. Hindi ako galit sa'yo. In fact, gusto ko naman ang mukha ni Ivana kasi maganda naman talaga si Ivana. And you're not poor. In fact, you were born well off. Dahil ang father niya noon kasi was a businessman, ginasubaybayan ko muna si Ivana kay gusto ko muna siya. However, dahil sa kanyang mga choices in life na nagiging girlfriend siya sa may mga asawa, alam ko separated naman si Albi sa kanyang asawa pero hindi annulled, hindi divorced. So ang kategory mo ngayon ga, kabit. Maganda, gina-walk down the aisle, ikaw na nagagown ka. Pakasalan ka sang gwapo nga lalaki. Ba't ka ba patul ng patul sa mga chararat? Ang pinapatulan mo, ang si Dan Fernandez, kapangit-pangit sang pagmumuka, bilatsing iloy, tapos ang postiso, yagagreen na. Nga doon may algae, may lumot. Ito naman ngayon si Albi naman sa pagkalaway-laway man siya, Diyos ko Lord. Kapag nga, for example, kung nga nakabinuntis na si Daisy Reyes, binuntis siya man na ang isa ka sex bomb or biba hot babes. Di kung pati ikaw mabuntis, di ano na lang, B? Ay, Diyos ko. Magpili ka ba sa mga afam ng mga ka-level mo, kadamudabo, da punta ka sa Monaco. Sa Monaco, kahit matanda doon ang ma-end up mo kasi grabing gusto mo kidya pera, doon ka sa Monaco, mga big time doon. Mag-level up ka na, tapos ka na da sa mga level, sa mga congressman, na-enjoy mo na si Dan Fernandez. Si Dan Fernandez, ari pag itang bilat sa ilo, yung nagabutang man sa Gcash, yung mga sapato. Ang stars nyo, pasta rin nyo ko, na maliliit naman titi, sa nanay dyan ni Ivana, i-convince mo ang anak mo, doktrinahin mo siya, do not settle for this old men who are still married, na hindi ang anak mo mabindisyonan sa simbahan or mabindisyonan ni Allah. Dapat, ginakonvince mo ang anak mo that she's pretty, she's smart, she's tenacious, na deserve niya i-walk down the aisle, ginapakirida mo lang saya. Ang sabi ng mga kasambahay mo nga mga marites, kapag dumadating ka daw dyan sa mansyon ni Albe, lahat daw sila ginakurog-kurog kay maldita ka. At isabi ko maganda kasi maldita talaga mga magaganda. Hindi ka daw sa kanila mabait kapag tinutupa ka daw, ginapangsigawan mo silang lahat. Eh okay lang naman na, may karapatan naman siya magmaldita kasi maganda naman siya. Alam ko na ang mga istorya mo, Ivana, pero okay lang naman na kasi kung tutuusin, hiwalay naman talaga na si Albe sa kanyang wife. Pero mas maigi talaga ga na ikaw ay mapakasalan. Di gusto mo palagi ang level mo, kirida. Sayang naman sa pagkaganda.

0: sexy mo is kabitsi ka lang niya. Pag nakakuha ka na sa maraming pera ni Albi, wag na wag ka gid magpaanak sa kanya kay chararat gid ang ano, chararat gid ang tawag ni ang produkto niyo. I don't know lang kasi may Moroccan blood ka. Pero kasi hindi naman maganda ang nanay mo, kahit nga ang kapatid mo nga mas bata sa iyo, hindi niya nakuha tatay niyo. Hindi masyadong pretty nga ang kapatid mong bunso mo nga kapatid, ikaw lang talaga ang nakakuha sa Moroccan blood nga super beautiful. Ang iba mong kapatid daw nakakuha pa sa nanay niyo nakuha na tawag nito, maitsura. Tikon si Albi pa magiging ama isang anak mo, ti ano na lang nabi kay kalaway-laway dan kay Albi. Diyos ko Lord, sorry lang. Ang ka Estiva, hi. Okay, mayaw-yaw na kita. Ang first ko nga yaw-yaw, karo lang na si Magno, siya ang pinaka-last finale, ang alpot nga dugyot. Ang dugyot nga alpot nga kirida, man bilat sing Iloy, hindi man ginapakasalan, kag wala man ginatuod-tuod. Kung hindi sila mamilis ang tarugo, wala naman, kung hindi nila lasingin ang lalaki, wala naman magmagkantot sa kanila. Mamaya lang na, huwag mo akong pangunahan, marunong ako, I have my own repertoire. Wait, visit nining bilat sing Iloy ni si Kuano? Ah, 50 million, oh. 50 million followers ka nagali, ano pang gusto mo ga, Iva? Again, hindi kuya galit kay Ivana, ha? Gusto ko na siya kay nagatulong naman sa mga mahihirap. Pero bastante ka na sa bilyones ni Albi Benitez, congressman. Malaki-laki na rin ang naayuda sa iyo ni Dan Fernando sa pagmumuka mo, sa itsura mo lang bilat sing Iloy. Kahit sino nga lalaki nagatayo ang titi nilaga, huwag ka na lang mag-invite sang sugal. Guys, kung gusto mo talaga mangmigay sang iPhone ni Ivana, galing na lang sa bulsa mo. Huwag na sa mga gambling kasi kawawa naman ang kapwa Pilipino ta. Ikaw, marami kang pera sila. Mangungutang sila, magpaluwagan, mabenta sila, shabu, mang snatch, magnakaw. Kapag nalulong sila sa sugalga, dapat your advocacy is to convince people to work hard, not the easy way. Hindi easy way, dapat nagabigay ka dyan. Kung nagabigay-bigay ka sa mga pera, bigay mo sa mga kabuhayan showcase. Mga ganun, mga negosyo, entrepreneur, cooperative, ganun. Huwag mga sugalga kasi maraming magagalit sa iyo. Marami nang nagagalit pa kaya pati ako na imbier na sa iyo. Pero hindi ako ya, hindi ko siya yung ibubugresin na katulad kay Angel Luxin nga ambisyosa nga baboy. Si Ivana naman kasi do Barbie da lang itsura. Kung mag, if ever lang mabuntis ako ulit, siya talagang titingnan ko palagi para mag-carbon copy ng anak ko ang mukha ni Ivana. Kasi nagagandahan talaga ako kay Ivana, pero sayang kaga. Kung dyan ka lang kay Albi, ay ambut ah. Tingnan mo naman, brap, sorry lang da ha, sa mga iba, hindi masyadong maganda ang produkto kapag lumabas ang ano, ang tamod ni Albi kag mag-combination sa mga kirida niya. Kita mo ang mga nabuntis siya gani ng mga tawag ni mga beauty queen, hindi naman masyadong mga cute ang mga anak. Tikon ikaw ang mabuntis, sana sa'yo magmana ang ano, DNA. Tikon kay Albi, ano na lang, kapango-pango sang ilong, bilat sang Iloy, kacararat sang mata, you know what I mean? Ang dapat sa'yo mga taga doon sa Monaco, mga European, mga Vikings, Canadian, mga green eyes, para ma-enhance ang beauty ng mga katayong mga Pilipina at maka-join pa someday sa binibining Pilipinas. Again, hindi ako galit kay Ivana. I love Ivana. She's pretty. I think she's a wise entrepreneur. And bilang babae, talagang binibigyan niya ng presyo ang kanyang putay milyones. Talagang dapat naman ganun. Okay, so, ito muna, sandali lang. Taga-Timawa! Ang taga-Timawa Zone 1, Timawa Molo, treasurer sang barangay daw mapatay. Ngayon, ay natay siya. Nipaki-report niyo pala ako sang Iloy Yawyawera. Ano na siya, nagpa-pretend na nga page ko, hindi ko yan page, pero basher na sa Ido. Insecure yan sa akin, ang bilat sing Iloy. So maglalambing ako sa inyo, i-ano niyo siya, i-report niyo infringement.
1: Wow, yan ang ating Loy Burgis, nakakaloka. Ano mga katropa? Ganyan siya talaga magsalita, ah. Kaya no offense na lang po, sawari na lang po sa kanyang mga sinasabi, pero talagang yun ang kanyang bulaklak ng dila, okay? Masaya naman siyang, you know, magsalita, so kausap, and mabait na tao po talaga si Loy Burgis. Talagang tinitira lang niya yung mga talagang hindi magandang ginagawa ng mga showbiz people, politika, everybody. Ganon. So, yeah, yun na nga. Naku, marami talaga yan, scam na yan, na pag gagamit ng pangalan, gagamit ng pangalan mo, gagamitin nila pa sa page nila, pero, you know, pangalan mo yung ginamit. Parang ganon. So, doon sila nagfi-fishing ng kanilang mga bibiktimahin sa inyong mga pages. Kaya mag-ingat din po kayo. Kasi nga, yan nga si Loy Burgis na talagang inano siya. hinak yung kanyang account. Pero nagagamit pa rin yata niya yung account niya eh. Pero, you know, of course, magsasalita siya kasi hindi nga naman talaga siya yung gumagamit eh. At kung sinong impostor yung gumagamit ng kanyang account. Ayan, mag-iingat lang po. At of course, yung masasabi ko naman kay Gibana, Ilawi, ay nako ining, bata ka pa, tama yung sabi ni Eloy, humanap ka ng bagay sa iyo, yung mamahalin ka at mamahalin mo rin. Pisa ka ng family, sayang yung ganda mo, sayang yung pretty mo. Huwag mo sayangin sa mga taong walang kakwenta-kwenta. Right? At lalo na, itong mga pinapasok mo mga endorsers mo ay nakutigil-tigilan ka nila para hindi ka mapapasama sa mga followers mo. Imagine mo, laki ng followers mo, 50 million plus. O, diba? Sayangin mo yon. Kasi yung pamilya nga ng mga tao na-dengoy mo na dun sa pabigay-bigay mo ng telephone, kukontak ka pala. Diyan pala ang ano mo eh. Kontakin mo siya, bibigay ka ng ano mo, ng information mo sa page niya. Tapos tatawagan mo siya kung makakapagpapalad. Pili ka, dahil bibigyan mo ng iPhone. Huwag naman ganun, eh. Magbigay ka ng iPhone kung gusto mo, pero wala nang kapalit. Kasi gusto mo, da-download nila yung link na binibigay mo. Kumbaga, kung mag-download nila, tapos tsaka sila magsasabi sa'yo, download na, ganun. O pwede ka nang sumali sa raffle ni Ayubana. Hindi pwede yun. Pang-catch yun ng tao talaga. Kaya matututo nga talagang magsugal. Mahirap na nga ang country natin. Utusan pa, turuan mo pang magsugal. Eh, ang mga kabataan, ikaw ang ina-idol. Eh, di syempre, pag sinabi nila, ay, ito yung gusto ko kasi ito yung gusto ni Ayubana. Ay, talaga naman. Ganun ang mga tao sa Pilipinas, diba? Alam mo naman kung gaano sila ka-diehard pagka talagang humanga sila sa kanilang, you know, idol na artista. Talagang lahat ng ano, papalo nila yun, diba? Kung lahat na ini-endorse mo, ay talagang papatok yan sa takilya, ika nga, ganun. Kaya mag-iingat na lang po mga kaibigan ko at mga kamag-anak ko dyan sa Pilipinas dahil nga maraming ang ganito mga promo-promo, pabigay-bigay, pero may catch pala. In the end, gagawin ka palang dirty vlogger o meron maganda naman yung iba, offer ng iba, katulad ng na-offer kay Eloy Burgis. Yung offeran siya, i-display lang niya yung mga alahas o display niya yung pa-makeup. May ganun. Pero meron ding iba na babayaran ka para mag-vlog ka sa isang tao na siraan mo lang ng siraan. Okay? Ito, bayad to ha. Yung mga bayad to. Babayaran sila para lang siraan kung sino ang gusto nilang siraan. Lalo na sa politika. Dahil nga ang mga politiko nagbabayad sa kanya. Okay? Para pabanguhin nila yung pangalan ng politiko. May ganun din. O, diba? So, paano mo pababanguhin ang politiko kung wala namang nagawa? Diba? So, anong gagawin mo? Sisiraan mo na lang yung kalaban niya sa politika. Yun, hanggang sa masira. At then, of course, sa marami mong followers, pinakikinggan ka, lahat na rin yun nakikinig na sa'yo at lahat din yun nagagalit na nga din sa sinasabihan mong pinipintasan mong kalaban ng amo mo. Kumbaga, ganun. Yan naman ang hindi maganda. Alam na natin kung sino ang sample nito. Isang ang namatay na vlogger at alam natin na isa din siyang bayaran, na isa din siyang, kumbaga, nasa payroll. O, diba? Nasa payroll siya. Ang katungkulan niya ay sirain ng sirain ang kalaban nila sa politika. May ganun, nagsasucess sila doon. Good on you. May nakabili na ng kondo. Kita mo, nung una nagbablog sila, you know, mukhang dugyot ang kanilang mga background. Pero ngayon, wow! May YouTube, ano na sila, laki. Tapos, ang laki na ng kita nila sa YouTube. Plus, may kita pa sila na sideline kita nila. Dahil sa binablog nila, na sinisiraan nila. Kasi nga, marami silang followers. Alam mo naman ang tao, mahilig sa chismis. Ayun. Kaya, nagigets nila yun. Ganon lang ang buhay. dito sa mundo natin ay laging ganyan. May mga api at may naaapi. Anong kinalaman nun? Oh well, yun na nga, ganun yun. Nangaapi at may nang... Oh, totoo naman ha. May inaapi at nangaapi. Trending yan sa Pilipinas. Yung api-api na yan. Grabe, malpanlait. Totoo ito, diba? Tayo mga racist tayo sa sarili nating lahi. Totoo yan. Kasi mismo, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, sila mismo ang nagda-down sa atin. Sila mismo ang namimintas sa atin. Anong klaseng ganun yun? Kultura yun. Pero yun ang kulturang hindi mawala-wala sa sistema ng mga Pilipino. Kahit na nasaan silang parte ng mundo, dala-dala nila iyon. Yan ang masaklap. Anyway, sideways, ala, malapit na tayong umalarga na dito. Hanggang sa muli na tayo, oh, di ba? Marami na tayong nasabi. And then, wag po kayong aalis dyan sa inyong kinabuupuan. Walang maglilipat ng channel. Stay tuned lang po dito sa Gibson FM 104.7. Marami pa pong programang coming up your way after ng programa natin. Kaya stick around lang po. And then, wag po kayong makalimot, www.gibsonfm.org.au. Kung na-missed out niyo yung umpisa ng programa na ito, balikan niyo na lang po sa ating program guide ng ating website, www.gibsonfm.org.au. Okay guys? Uy, mega loud shout out na lang po kay Tita Anita at maraming salamat po Uncle Simon, Auntie Belen, Kay, Kinchay, Kat Kat, pagaling ka, get well soon my baby girl, then kay Enzo, Elmog, hello, good evening, ayan, mega loud shout out and happy birthday sa lahat ng nagbe-birthday ngayong buwan ng July. And Kuya Noli Badoy, magbe-birthday na po siya very soon. Ayan. Yung mga natatandaan ko mag-birthday. And sino pa? Meron pa mag-birthday pa si Kuya Almil by the end of the month. And ang launching ng aking mahal na anak na si Aaron Studio, yung studio niya is launching na sa July 31st. Kaya po kung anything that you need, well, para sa mga gagamitin nyo sa prayer books and all that, o thank you card or bookmarker for the funeral, kaya po yan ni Aaron. Si Aaron na po ang yan na po ang kanyang negosyo para po sa kanyang self-relianting. May ganun? Ano ba yun? Anyway, sideways, maraming salamat po sa inyong lahat na nakatutok dito sa amin lagi sa Gibson FM. Hanggang sa muli po. Again, maraming salamat. Mag-iingat po ang lahat. God bless you all. God bless our country, Philippines. God bless our country, Australia. And may God bless the whole world. May God bless our OFWs and may God bless you, you and you. Love you all. May God be with you all the time. To God be all the glory. Salamat po. Good night and shukaran. Keep smiling.